0: Monira nyu hitele bona pele.
1: Mukiswa mhe mulupa lya ketu, miyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Kore receiver.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba he.
3: Bala ne tu. Garani ba mirava. Miyo kini mo sweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana uba hanyua.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kanda na maniwani ikuha ikina ikinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nisumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo,
6: mashvida.
7: Itento mu.
5: Mashvida, maisabo,
6: mashvida.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Fred Musambike mu studio wa Mpula. Otra 17 minutos. Bondi ambathani muniwe basila ya namathanulela. Kana mathanulela ya chuma. Klabantanela ne phanare matra break mtu kusolima. Kanta mani mtu kusaya sana koso mercado tono tonka so tonka. Ale pra kantue ra re mafreke sa thumya phanda veya ba kwere wa ne musina pathani ayo. Kanta ne phanare musha phani traka mikwasa ya basila na mathanu

0: Munira nyu itela ibona api.
1: Mukiswami himulupali yake tu. Biyo kapela pa hiswele sheni hiliwa musiula
2: korero siva.
0: Nkinolela ni siri sa. Mukume ba hi.
3: Bala ni tu. Ngarani ba mirava. Biyo kinimo sweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina mkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kado ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti hiyo wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwati lo orere la wawiena. Akushe ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo.

0: ka no pio ka la boso nyu lelo mno thukweliwa
1: masiya ka miyonkinre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hanu thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumi anu ka bahere ndia ka wera awe ya peye
1: othana
0: kikonre meto okati batinkia ka wikile yo hiyo meto mukina ko nkimpanya bakale ka wera mali ya kuweta meto masapahi
2: mohano sheni iranen meto mukina.

Muni wa makele makomaso aradi msambiki muhina mwalaka radio viravira kamawani esmanela nikalenle postu administrativo yo na mikopo vapoma hewampula. Weno nintu na huswela sana munchene variare vanlaka nena ni viravira mawani ni laka osuela. Ikalelo ana munchene siniviri helaya ni hiku ni hiku. Rajabwa sani sipo na makomaso notika.

0: sisa nimali ahure nila nsipo na makumaso ningupa lahure na mungene awirianela ntokoni nihimiaho ni mpanya ni ya mkunu tuwa onamikopo masiva ihapo nyato kwa inalava yemelene va ihali so wileli nsina
1: sina kinito Nelson Mario
0: Ankale na mikopo yela
1: ankale na mikopo weno ngini nuwela weno ayo mashu wanya kwa namichaka
0: apinya saimu opoma no pia saisa kuma wana mchaka u
1: kuma wana mchaka u kiruwa kano karu yo na baba soma apa ki soma ka ke soma ka ihale ke na panyo thela weno du
0: skola iwe ya rohi ya ro heli wa soma na baba ya
1: o mali ya ba he o mali ya ko soma ya ki ro heli ya baba nta weno tho na mala no skola iwe ke na thela ba he
0: ke ma panya hera ro toelela
1: o a ke ro kala ba mte ko mbara ka nto to wa mekane ko
0: hola mte kwa yola
1: hola mte kwa ka ya na lo ke ha mota ya
0: ndaba ke la akela thele ne kin ma ho yona lo ki ha kinau ki war mi rom ke la thi
1: ayu ala mira waga ya mira waga a shuta baba ta war ke na ke ni kon fela ka ke la thi no kinau hala bara ga yue ayo
0: ele fisina ela
1: ele fisina ga ba
0: ndo baba le lo ki huwa mota le kin phela kin mi ka shute ka ka lo ki ha kin mi ano ba aba tende mwa ka shene mte kwa yola
1: 2019 eba tende aka
0: mwa hawa shene vela vela tu yari ma shanki ha
1: na re ga ma mwella ga ba he tu yari na gwa roho wa ga ke bo go na ga ba ke ne ra ba tu ile dir hiwa sai yele ayo mi ke ne ra ba le na gi rohe lugari ki shutre ke ko ke jale ga ba ke na shutra
0: baba binde ayo kumi hasi wa baba nkila ati wa baba pakashera ne ba tu ile kumi hiwa yote ne lela muleti ulola balo mpela wiri hiwa shene ba motola
1: Bobo onitani on mani wa mantensao mani wa mantensao sherale
0: mantensao sheni
1: mantensao
0: oreri hiwotene
1: oreri hiwotene we ya leto ntonyongwe oreri hiwa ela keke kalenle oreri haga ela keke kalenle kare mweta no heli pali benta kina libia siwa tanitana mantensao
0: mamu imaka ya lala amunyanyense motanyola no mutikihera saria wala
1: ano no mutikihera o
0: ayo
1: a hi shutra go ni heria Ani suwela, wera mbari wa inga.
0: Mkile pele kako hanene, muhimaka ihali.
2: Salama ihali.
0: Bakani, sina nanyu?
2: Musi damati.
0: Musi, tumurye mwakasheni ba mpachando shuta silini?
2: Bajanda kalai.
0: Bantu mshuntia nyutivisha?
2: O shuto kulepe neo. O shuto wapere tarisi. Kini shuto pushantoro wakani.
0: Ameshtiri anyu ya hikale mune vara?
2: Kini vara sanene.
0: Mtu mabahiwa msuru ku ameshtiri muna alipele muna hiere?
2: Kina hiere.
0: Aimai, masi mune somu shkola?
2: Ayo.
0: Nete kala chen.
2: Sesta.
0: Atokweni, airwan sina na yeshene bale ya mestre.
1: Nelson Maria Mario.
0: Ba ofisina wa yativa ava.
1: Ofisina wa yativa ava wata bila farmasia. Ya api ntunno.
0: Nka haya ka muteko lololo ni bara yo la musi ya neroromela ya kalihendia mwa na kavio hiya muhimaka alala kala bila na kava.
1: A kalihendia ka anishuta baba.
3: Baba kwa karna seti.
1: Na shkola ni shuta baba anona no na ikala na boyo tho baba na boyo riwa ho
0: nani
1: ne ha burshedo ni tana elveta dinu heriwa omegani kula oroho holo nani shuta yele ni rwa mpere tourism ke swele makwa
0: ayo
1: nani shuta ya hasuro leri yani shuti hiwa ne burshedo ene owo ni kina pa hen kanarin na ikuo se ngwariwa sa ba doka mutego ai ni tana protesao kanarin
0: ba yakuma efesta munni weria opanye kuova yomba hamata ni wani ni kuma be kuo
1: ai ni panye ni sokorela
0: ni kuni mpanye kavi
1: o itusento wani kuni
0: radi msambe ko ruyena mikopwela nga haya ka moto konguriana
1: ndemi soriaga iwele la shaka
0: ente pa wasi vela nkumi hirwa mradi uni
1: abargara en tempo kese vela Okala ngingila thuwani mashanaga wasele programa ana wana ene kitia garo baba ake hela garo programa sana wana sina sevela mikina tarlela yele ndamana kisevela
0: ngahe kama sipo
1: okala mira orita niyo mashikituna wera torio onkisevela miyo na onasera tuwa onita niyo toni
0: toni fernando
1: toni fernando ayo
0: orumihi wakavato ni fernando radio ya pelwa bahani ya musuwani wana micheka
1: pela kwa baba hau baba Aki andre anitana na micheka na mama anitana Maria Matito itana gatiu Aurelio ama no Amerigo ama naga ano asinya nitana na Marikito kaveleli haga akina kutoke hali
0: ina muhali ala
1: kubasa mashamwa haraka tokia hali yale amwa haraka nitana shaneti nimwanaga akaomba jera anoita na Uzaifa eneili Usmani eneraru kimkisendea kunoita na Suleimani
0: iyo bani hashukuru lato kwene napentela hala baraka mtekwa ya sorera
1: nimi ko thabela mtekwa ya rohela ko hola
0: amuni roho wanne micheka wawe hamusi
1: melo saba to gen roho
0: ayo
1: gawe ko ya babeyo rage
0: kisendea kala iwo
1: Gimala kami yeri pa hegi piye. Ayo. Mita ko si yeye ya. Owa no yoi jipe moro.
0: Malele kamu si wira melo kinroa we iwo sabato ti tiara miche karam si akina.
1: Ah, iru malele wa melo kini moro we iwo. Ayo kihiru we kimanto po.
0: Malele maroa we no si bela ntv.
1: Karoa we kisa bela wo. Karoa we ko mungkin faltaru kiti lo majaku. Oke sa bela ni karagata. Ah, karoa karo kiti lo agaro. Oke sa kong faltaru kiti lo agaro ni karagata agavale. Kena shukur la.
0: Mahalo wiria na kansi pona nyuna Tony Fernandez.
1: Yes, awasho korola.

0: Kasa Erika Timani ona kulela mia hasa na mwane ni sopanelela saya munikuru na kapelela analoko vazambezia.
1: Mpaka mweri uondro wahu wa julio, o provinsi ya Cabo Delgado wohimwa we o kala pataro ya omeliwaka, woheliruwa mkukutani na kalakamamo otani na mwinya elapu ahuila, ehotile kamushanki onuluwa na ni murearlo yola o nikwenhira mwerelo wana mwinchene karasinda masura.
2: Cabo Delgado, wana kuleveli hiya mpaka, mweri wana saba unowa mwaka yola wana ntano, ukala tiicheli o mami kukutani. Uwulu machane radi Msambiki, ngolili o gabineti na uhaweha, miteko cholusu, ni makura onkaro ni Bernardino Bernardo Enre, mpaka anacho, umana nachi notumiri ya weti icheli, uri, mwaweha wehachi ya wa provinsia, wahihi macha mwinchi velo awe, tiicheli ri mwalumache, maporo ali anotokoli ya we upempa, ngolili o gabineti Enre, inacho havo, wapavila wakulela, utuwa tuacha unuona niya. Unokala ruku toa toa cha ugazolina, maporo makina kuhoma bombani, wanana chino mahiria ya waprovincia, kutepile ukukuriacha.
3: Para provincia.
2: Ni provincia yotene, dieche liri okulvelia. Mwalumu arine huva, o Petro Moki, anuhima cha ukala, dieche li otosira, mpaka upachirani, mweri wana saba unowa. Ia miteko, chino varehu, mpaka vaholo, ikonta hii, nina wakilela apaketi, anuli herati icheli, mata nkini, ukati ule unumalawe, ni viera chomo, na waninya nkina ku.
3: Na medida kustoki vazando, ainda tembus mais karga ishegando.
2: Msuru ku unulivi hiya mwiti honi, na nanteko, oma bombani, ipihaka mpaka imia pili wometikal, wachira uhela chia, nuchari hachia matoka ni mapuro makina ku Bernardino Bernardo na wavekela ana mawani uhima cha uwaku vyacha wene ila itafauti ila ule nritole uhahima chera aholili umabombani mapuro anutumi hinyati hicheli ntaruso nuwa anaya ina umula muloni ni wapopi hachaka mpaka utuka ibomba yuti hicheli wapavila vale uhima cha ni uhira numeru no telefone mabomba ni motene wahela chia gazulina wala tunati hicheli matoka ni hii ni huchuwela chicho walivi hia atu mwiti honi ni hovanila na holeli o mabomba ni hahima chira ya chachiraka vale inokala wakumelela yubaholo utepa wachuwelia wira fulano arihi na momo.
3: Consequências já contém lá sanções pelas quais nós falamos que poderiam eventualmente decorrer para o posto de abastecimento, elas serão abrangentes até ao respectivo bombeiro ou qualquer um colaborador do posto de abastecimento que se provar que esteve dentro destas práticas.
2: Mwalumo a Bernardino Bernardo, mwalili o gabinete, no hawiha miteko chulusu, ni makura onkaro ni Cabo Delgado.
1: Ashimwali anipieri ya ikonto miloko meraro, aidistiritu miloko oso provincia woniasa, ano panyereri wa ni mkaliheri oko malihiwa, ni okaliheri wa we apaheri kena miteko saya, ikanle oko inheri kayovara, we siso apukika mashanki onuluwana, ni okala waya sana mwoteteni Maria Fazenda.
4: Ashimali opa ha 30 mili amui distritu muloko so provincia yoniasa e hala opaniheriwa e programa nihaniwa eo so kapash wa e kwa ha ya naveli mbanda wa okaviheriwa ni wi EPM e akaya 2029. Mupwelu wa epoma ri ya wi e kale okapelele ya Ashimali mashikolani e hina hierera uusera. Iva ayawo ankaviheriwa anoni hera orerela wa okala waya na veto eromeli haka mpanda wa wikaliha mawane. Mutano va, vava enrumeli waya mpanda wa ekwahaya na vele e programa eyo, enhala okalela mpanda, Ashimali ai distritu yo Shimbunila, Omajuni, Omarupa, Ongauma, Omikanyelash, Omtarika, Omaua, Wani Pepe, Omikulani, Omavagu. Rimapuro mwemo, mahiku ya lasinipaki hiwaya misonkano sawi epaniheriwe Ashimali amapuro ale mwa programa e usoka pash e hali elaleiwe ni mtoko enowehera sa mteko ni masoa o provincia yoniasa Joao Maganiz.